0: ubona ngani ungalazaza? Phela uyibuni. Ungitshele nje ukuthi ubonani?
1: Ayeye.
0: Oh, okay, enough. Fike kuphi? Ngiyakubona kahle.